maliban sa magagandang facilities, latest technology, at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to everyone.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Congratulations, TOPS Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Nagkita na kami nung ka-MU ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
2: Cecil, i-English mo nga ito.
3: What, ma'am?
2: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
3: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
2: Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Attention to all senior high school students or incoming grade 11, grade 12. Tabs Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. Tabs also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, UMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic STEM. Enroll now!
2: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
3: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
2: Yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Konting impormasyon, classmate! Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
2: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw! Para 1+1 lang di mo masagot?
3: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.

0: good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga Tapsians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng Taps sa kanilang mga anak. Tuloy lang, Tapsians! Balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng Taps para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong Taps campus na malapit sa inyong lugar.

0: medyo perfect.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Nay, natinik po ko.
3: O eto, kumain ka na ng saging.
2: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
3: Kumain ka pa ng saging.
2: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
3: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, gumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
2: Dito po sa paa.
3: Yun lang.

0: there. In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
3: yun lang!
4: Hey, hey!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabel.

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy!
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Umangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Inubuto Loya. Wala lang, masaya lang ang Tabs. Bakit ba? Mamaya alamin niyo kung bakit masaya ang Tabs. Yan. Siyempre ang no name masaya. Hawak-hawak ko ngayon yung trophy, oh. Hawak-hawak ko yung trophy ng Palarong Bayan 2026. Wala bang overall kasi? Di ba sila nagbibigay ng overall? Yung may overall sana, para ang overall kasi Top Achievers Private School, eh. Alicia Campus, eh. Hawak-hawak ko ang trophy ng first runner-up, yan, para sa high school, at first runner-up para sa elementary. Pero champion yan among private schools. Pero kung itotal lahat ng medals ng high school at elementary, mapapublic at mapaprivate, ang winner ay Tabs Alicia. Iwan.

All champion ay Top Achievers Private School Incorporated kung itotal mo ang elementary at saka yung secondary. Yan. Kapag ang secondary ang pinag-uusapan, ang champion ay ang Alicia National High School. Congratulations, Alicia National High School! Mamaya, babanggitin natin yung mga medals. Yung mga gold medals, silver medals, and bronze medals. At kapag elementary naman na pag-uusapan, ang champion ay Alicia North District. Yan, Alicia North District, pero ilang ano yan, ilang paaralan yan. Yan. And number two, ang first runner-up ay Top Achievers Private School Incorporated. Again, sa high school and elementary, kapag pagsama-samahin yan, ang TOPS ang may pinakamaraming medals, gold medals, silver medals, and basta sa overall. Iba mga parents, sinahanap nila ang overall eh. Hinahanap nila yung total of elementary and secondary. Eh, hindi ginagawa ng ano yun. Hindi ginagawa ng Alicia yun. Pinaghihiwala yung elementary at saka yung secondary. Anyway, congratulations sa lahat po ng mga players. Maraming congratulations sa inyo. Congratulations din sa lahat po ng mga coaches. Congratulations din sa lahat ng mga ano tawag nila diyan? Tournament managers.

Good morning din sa lahat po ng mga nakita namin, namit namin kahapon sa mga area venues o sa sports venues. Nagdala kami ng mga merienda kahapon sa mga players. May pa-Jollibee ang top sa lahat ng mga players ng tanghali. Chicken Joy daw. Lumalakas daw kasi sila kapag meron silang Chicken Joy. At sa hapon ay may pa-Jollibee Burger. Binabati ko rin po lahat po ng mga may event, may school event sa lahat po ng mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Muamanyamnyap! At siyempre, binabati ko po lahat po ng mga magulang na talaga namang todo suporta sa kanilang mga anak doon sa ginanap na sports fests. Yan, meron ako mga parents na nadatnan sa mga venue. Talaga namang sila ang coach. daig pa nila ang mga coach. Congratulations sa inyo. Congratulations kay Ma'am Angel. Yan. Angel Versosa. At siyempre kay Sir Victor Versosa. Sa kanilang nakatatlong bronze si ano ha? Ayos! Si Via. Good morning, Via. Sige, congratulations. First time niya sa archery. Yeah. Good morning! Sige, mamaya kwentuhan ko pa kayo kapag nandito natin si Mr. M. Magandang morning. Ito 107.1 and 107.9. Tops Radio. Real Radio number 1.

Na na na na na na na na na na na na. Masaya ang morning, lalong-lalo na kapag nakatutok kayo sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Gandang umaga nga pala kay Engineer Mario ng NTC Santiago. Gandang umaga, sir! Angelina, baby, please, please. Mukhang bumabiyahe na si Engineer. Good morning! Good morning kay Zane, ang matalinong Zane. Mana-mana lang yan. Mana-mana lang yan. Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga... si Ma'am Joanna, oy. Si Ma'am Joanna, problemado. Ang dami-dami niyang babayaran ng mga medal ngayon. Ganyan talaga, gusto nating mag number one, edi pang ano yan, pampa-inspire sa lahat mga estudyante. Mamaya babayaran niya yung mga medals, 500 sa gold, silver ay 300 pesos and then 200 sa bronze. Ano tawag diyan? Municipal level pa lang naman. Pagdating sa area meet, tumataas ang presyohan natin. Tumataas ang presyohan natin. Hanggang sa Kavra at saka hanggang sa Palarom, pambansa. Patas na patas ang presyo at siyempre lagi-lagi may allowance ang mga estudyante yung sumasali dyan. Scholar na nga sila, may allowance pa bawat ano. Saan ka pa? Diba? Congratulations! Congratulations! Magpapalechon ba si Doc Mike? May balak ka ba magpalechon, Doc Mike? Baka naman, balak mo magpalechon bukas. Baka lang naman. We don't demand naman. But we just suggest. Angelina, baby. Ganda umaga kay Doc Ray, kay Ate Che, kay Doc Joshua, kay Ate Kay, kay Ava and Raya dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning. Siyempre, good morning na rin kay Nanay Saling. Long time no see. Kamusta na kaya si Nanay Saling ngayon? Good morning, Nanay Saling. See you very, very, very, very, very soon. Kailan kaya makabiyahe ng Palawan ng Tolay? Maganda umaga kay Ate Che. Ate Che, get well soon. At siyempre, magandang umaga din sa lahat po ng mga nakikinig kahit saan pa dyan. Sa palengke, good morning. Sa mga... Uy, kay Ma'am Dumagay ha. Good morning, Ma'am Dumagay. Talaga naman na ang ganda-ganda pala ng ng iyong swimming pool ha. Pang competition talaga. Congratulations, Ma'am Dumagay, sa successful na hosting ng swimming. Alam mo bang overall champion ay Tops sa swimming? Grabe. Andiyan din ako kahapon, nagdala ng Jollibee sa mga players. Angelina, do ya cha-cha, forget about... parang nakakita ng multo yung mga ibang mga tao. At biglang dumating synonym. Avisala Esma po. Thank you. Pumunta din kami dyan sa may Mabini Elementary School. Dyan ginanap ang volleyball. Pumunta rin kami dyan sa may San Antonino. Dyan po ginanap yung basketball. Nakadalaw kami dyan. Nung pagdating ko doon, eksakto katatapos ang game ng 3x3 at nanalo ang Tops. Di pa sila nakipag-shake hands sa kanilang kalaban, biglang tumakbo sa akin.
Nakakita ng no name. Ready, steady, start. We can good morning sa inyo. At pumunta din kami dyan, siyempre, sa Oval. Good morning dyan sa Oval, Avisala Esma. Maraming event dyan kahapon. At siyempre, pumunta rin kami dyan sa may Forest Lawn. Dyan ginanap ang archery. Andyan si Ma'am Angel kahapon. Good morning, Ma'am Angel. Para ka na rin, coach. Mahal pala ang archery na sports. Kailangan mong gagasta ng 30 mil para sa iyong anong tawag nila dyan sa ginagamit nyo sa archery. Pana ang tawag ko dyan. Pamana. Congrats sa swimmers ng top, sabi ni Doc Ray. Good morning. Malakas pa si Nanay Saling. Nasa El Nido ngayon si Joshua. Oy, sana all. Please, baby, be my... kasama daw siya sa medical mission. Si Kay nalipat ng job sa City Hospital mismo. City girl na siya. Wow, sa puerto. Congratulations. Patay na kasi tayo ng hospital. Good morning din kay good morning kay Sir Bernard. Kay Sir Bernard Ragus. Kay Colonel Bernard Ragus. Morning po sa inyo, Colonel. See you this afternoon. Kita kits! At siyempre, magandang umaga din sa lahat po ng mga kaibigan namin dyan sa Philippine Army Reserve. Kada umaga sa lahat ng aming mga kasamahan dyan. Thank you. Oh, Angelina! Wala lang, masaya lang tayo dahil siyempre... Number one, ang Top Achievers Private School Incorporated sa nakaraang Palarong Bayan 2026 ng Alicia. Anong tawag dyan? Kung overall ay number one tayo. Number two tayo number one din tayo among private schools. At number one or first runner-up kung lahat ng school.

Good morning. Okay lang ako, Uncle. Thank you sa greeting sa Taps Radio. Busy lang ang and sobrang pagod lately sa work, schooling and traveling. Naku! Okay lang 'yan. Ganyan talaga ang Ganyan talaga ang may pangarap. 'Yan. Eh kailangan mong pagpaguran. Si Doc Joshua, medical doctor na siya. Nag-enroll, naka-enroll pa siya sa law. Wow! Ako, lawyer na sana ako eh. Kaya lang nalo ko eh. Hindi ko tinuloy. And I think it's too late for me to continue that. Okay na ako. 6:41 ang ating oras, mga classmate. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Kay Doc Joshua nasa El Nido, Palawan. Sana all. Di ba mainit dyan? Ewan ko, pag tumatanda ka eh, medyo allergic ka sa sa init. Ako medyo na-allergic ako sa init eh. Angelina, pag mainit ng araw, parang gusto mo na lang magkulong sa opisina. Good morning kay Sir Luvi ng Top Santiago. Good morning sa inyo. Abangan nyo ang official and grand launching ng aming My Tops Portal. Abangan nyo yan. Kung sa pagkain sana homemade. Programmer ng Tops po ang gumawa niyan. And si Sir Gary at saka si Sir Luvi. Ay! Programmerer na sila, oh. Computer programmerer na, oh. Saan ka pa? CPA ka pa? Programmerer ka. Programmerer. Yung My Tops Portal na nakikita nyo ang tuition fee nyo. Nakikita nyo ang mga notices at mga bagay-bagay. Nakikita nyo ang, makikita nyo din dyan ang grade. Inuubo ako. Ganito pala ang nagna-number one sa athletic. Ang linyahan ko ngayon ay Tops, hindi lang pang-academic, pang-sports pa. Ganda umaga. Abangan nyo ang flag racing ceremony mamayang alas 7:30 ng umaga. Nag-Milo na ako eh. Ay, nagkape na pala ako. Ay, hindi pala, naggatas na pala ako. Sige! Sayaw pa muna bago ako magkwento. Tuloy natin ang kwentohan maya-maya lamang. Tutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. PAP. Pampainit lang muna, guys.

0: 6:47 ang ating oras, mga classmate. Good morning! PPAP. Sa mga bumabiyahe na ngayon papunta sa mga papunta sa mga paaralan. Kahit anong paaralan pa yan, ingat sa biyahe. Huwag ho magmamadali at huwag mainit ang ulo. Lalong-lalo na kapag magkaka-traffic na kung saan kayo papunta na paaralan. Madalas kapag sa school yan, malamang sa alamang traffic dyan. Good morning po sa inyo at iwas sakit ng ulo. Paano daw iwas sakit ng ulo? Eh di, kalma lang. Kapag medyo naiinis ka na sa traffic, kalma lang. Patugtugin mo lang yung radyo mo, i-tune in mo sa Tops Radio. Gano!
1: I have a pen, I have pineapple.
0: Magandang umaga din po pala sa lahat po ng mga construction workers namin. Konting-konti na lang.
1: Pineapple pen.
0: Matatapos na namin yung aming inihahabol ngayon na Arsinas Auditorium. Diyan po sa may Top Sterling Campus. Kapag matapos yung auditorium ay pwede na kaming mag-invite na mga parents na pwedeng mamasyal diaan. Morning po sa inyo. At syempre, baka kalimutan ko ba naman, binabati ko lahat po ng mga nandiyan sa Tabs Ilagan, sa Tabs Nasim Rojas, sa Tabs Kawayan, at syempre dito sa Tabs Solano, Nueva Vizcaya. Morning po sa inyo. Keep going. Ang examination natin ay gaganapin sa sa Miyerkules na. First monthly exams. Gaganapin na po yan sa Miyerkules. Miyerkules, Huwebes, Biyernit. First monthly exams. Ay, parang kailan lang nung kaya start natin? Exam day na pala, exam week na po ngayon. Ay, galingan. I-review na kaagad-agad bago mahuli ang bago mahuli ang lahat, bago kayo mauwalan na oras. Good morning nga pala kay Ivan. Ewan ko kung nakalayas na siya. Nasa Metro Manila, nasa Makati na ang Ivan. Para sa kanyang internship ng approximately 75 days. Uy! 75 days ka sa kondo sa Makati. Walang luto-luto. Parang nasa mall lagi araw-araw. Eddie, wow.
1: I have a pen. I have a apple.
0: Ay, nako. Mahal na talaga magpaaral ngayon, guys. Mahal na talaga. Lalong-lalo na kung gusto mo na matuto ang iyong anak. Mahal na rin talaga. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. At siyempre, tuloy lamang ang pagtutok sa Tops Radio. Maya lamang ay titira pa tayo kapag nandito na si Mr. M.

0: got 5 minutes before 7 in the morning. Still, you are tuned in to 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Good morning out. Ano daw? Good morning everyone, lalong-lalo na yung mga nandiyan sa harapan ng mga campuses namin. Good morning! Meron daw mga tricycle drivers na malakas ang tugtog sa Tops Radio. Good morning, Avisala Esh. Mamaya pala, 7:30, abangan nyo ang flag raising ceremony live sa Tops Radio, Alicia. At siyempre, iba't ibang mga campuses. Abang-abangan natin yung mga live na flag raising ceremony. Inulit ko, congratulations sa lahat po. Alicia, overall number one. Kung pagsamahin ang elementary at saka secondary, we are number one. Congratulations! Kung secondary lang naman ang pag-uusapan, number one ang Alicia National High School. Pangalawa, ang Top Achievers Private School Incorporated. At kung elementary lang din naman ang pag-uusapan, nanguna ang Alicia North District. Ang Alicia North District ay binubuo ng maraming mga public schools sa Alicia North. At sinundan yan, number 2 ay ang Tops Alicia. Talagang number 1 na number 1 ang Tops. Congratulations sa lahat ng mga players. Lalong-lalo na mga badminton players. Swimmers. You know. Hinakot ang award, overall champion. Ang mga swimmers natin. Congratulations. At iba pang mga events. Congratulations po sa lahat ng players ng Palarong Bayan 2026. Kahit anong school pa po kayo. Congratulations. At sana nag-enjoy kayo sa inyong mga events. Importante naman yan eh, di ba? Kailangan lang kayo nag-enjoy kayo sa inyong mga events. Mamaya banggitin natin ang ito na yung medals. Yan. Ito na yung bilang ng medals na nahakot ng Top Achievers Private School Incorporated. Kapag pagsama-samahin lahat, ang total gold medal natin ay 69, ang total silver natin ay 43, at ang total bronze natin ay 23. Yan. Kapag secondary lang ang pag-uusapan, kapag high school lang pag-uusapan, ang number one po ay ang Alicia National High School with 55 gold, silver 34, and 29 bronze. Sumunod dyan ang Tops na may 45 gold. O, 10 medal na gold ang difference ng Alicia National High School sa Tops. Yan. 45 gold, 31 na silver, at 18 na bronze. Andito na yung ating sports coordinator. Nakangelo pa ngayon yan. Nakangelo pa ng t-shirt ngayon na admin yan. Morning, Mr. M.
1: Yes, good morning, no name.
0: Yan. After ng Tops na nakakuha ng 55 and 45, 10 gold medal ang hahabulin sana natin sa Alicia National High.
1: Oh, kinapos.
0: Kinapos. Congratulations, Alicia National High.
1: Yes.
0: Yung Tops ay 45. Yung pangatlo, medyo malayo na. 25 gold medal ang Odyssey.
1: Yes.
0: 25. At silver nila ay 22. At ang bronze nila ay 22 din. Yan. 20 ang hahabulin ng OSA sa atin.
1: Mm-mm.
0: Konti lang yung hahabulin natin na sa Alicia National High School. Oh. Yung mga players ng Alicia National High School, lipat na nga kayo sa Tops.
1: Oh, free t-shirt fee, basta gold, no?
0: Oh. Free t-shirt fee kaya.
1: Oh. Lalo na sa mga nag-aarnis, no?
0: Mga arnis, malipat na kayo sa Tops.
1: Lipat na kayo sa Tops.
0: mga sepak takraw, lipat na sa
1: top. Oh, may incentive kayo pag nanalo kayo. O, saan ka pa?
0: Sumunod dyan, fourth place ay ang, anong PRHS?
1: PRHS? Palayan Region.
0: Palayan Region High School. 20 gold, 20 silver, and 17 bronze. Yan. Ang panglima naman sa ranking ay RRNHS.
1: Rizal Region yan.
0: Okay. Rizal Region. 15 gold, 31 silver, and 35 bronze. Dami
1: yes.
0: nilang bronze.
1: Dami na. Mm.
0: Ang pang-anim po ay AVS, Alicia Vocational School. 8 gold. Uy, tie sila ng Sola.
1: Yes.
0: Meron din 8 gold ang Sola.
1: Mm-hmm.
0: Overall. And then 14 ang kanilang silver at 16 ang kanilang bronze. Yung AVS, 17 ang kanilang silver at 18 naman ang kanilang bronze. Pang-8 ay ang Dalton Academy na may 3 gold. Walang silver at merong 4 na bronze medals. Pang-9 ang NELAC, Northeastern Luzon.
1: Yes.
0: 1 gold, 2 silver, at 3 bronze.
1: Yes.
0: Pang-10 ang ASA...
1: ASAS.
0: ASAS, ano yun?
1: ASAS. Alicia
0: standalone.
1: Standalone.
0: Oh.
1: Yes.
0: Wala silang gold, wala rin silver, pero meron silang bronze.
1: Yes.
0: Na 3. Yun. Ayun ang standing sa secondary. Punta naman tayo, Mr. M, sa elementary.
1: Elementary.
0: Sa elementary ay ang number one ang nanalo ay Alicia North District. Ilang school kaya ito?
1: Oh.
0: Alicia North District.
1: Basta madami sila.
0: Meron silang 33 na gold.
1: Naman.
0: Yan. Silver nila ay 24. At bronze nila ay 32.
1: Grabe, naming bronze.
0: Yung gold nila, 33. Yung tops naman na number 2 ay may 24 gold. Silver natin ay 12 at 5 na bronze. Ang third place dyan ay ASD, Alicia South
1: District.
0: 17 gold, 21 silver, and 10 bronze.
1: Yun.
0: Ang pang-apat po ay Alicia East District na merong 14 na gold, may 28 na silver, at 26 na bronze. Dami nilang bronze.
1: Dami.
0: Ang pang-5 ay Cornerstone. Merong 5 gold, 2 silver, at 1 bronze. Pang-6, nag-tie ang ODC at sa Kasola. Meron silang 2 gold, tigda 2 gold. Ang ODC may 3 silver at may 6 na bronze. Ang Sola naman ay may 2 gold medal, 1 silver at 3 bronze. Meron din nakalagay dito na pang-8 place, Montessori, kasama ang Nela at saka Faith Christian. Oh, bakit kaya nakalagay na ganun? Bakit kaya na nilagay nila yung ranking dito pero walang nakalagay na ano?
1: Oh, wala sila siguro.
0: Wala silang nakakuha. Montessori may 2 bronze.
1: Yes.
0: Pero yan. Kung pagsama-samahin lahat 'yan, ang overall champion ay Taps. With 69 gold. Silver ay 43 at yes. Bronze ay 23.
1: Yes.
0: Congratulations.
1: Congratulations. Huh? Sa mga atleta natin.
0: Congratulations sa congratulations sa lahat ng mga coaches. Ayan si Ma'am Jo. Congratulations, Ma'am Jo.
1: Yes.
0: Nangyari ulit yung wag mo muna masyadong pagpagin niya kasi nabistak kanina. Ito ang si Doc Mike. Dumaan si Doc Mike dito kanina. Natagis niya yan.
1: Ay.
0: Natagis niya yan. Nahulog dyan sa baba.
1: Ala.
0: Kaya nahulog. Inayos ni Sir Kenneth.
1: Otsu.
0: Oh. Si Doc Mike na-excite sa trophy. Kaya niya nakita. Tapos, biglang Nakaready na ba ang bayad ng mga gold medals at silver medal at saka bronze medal, Ma'am Jo?
2: I have a wedding ready.
0: Wow.
2: Ready.
1: Ready and ready.
2: Ready. Sabi,
0: sabi ni Ma'am Jo kahapon, ah, ala, dami ko babi.

0: Congratulations.
1: Yun, sports co-or. Yan.
2: Mm-hmm. Oh, inanap pa namin talaga yung mga ibang sports talaga na kanoni.
1: Bak di kita nakita sa, ano, sa PNU kahapon.
2: Nag-umpire ako noon, Name.
1: Ha?
2: Nag-umpire ako.
0: Umpire yan.
1: Kala ko lumalayas ka eh.
2: Hindi, no, Name. Hindi ko iniwan yung mga bata ko. Baka matalo eh.
1: Andun ako, nagdala ng pagkain.
2: Oh, kakatapos lang ng game ng mga bata natin noon.
1: Sabi ko, nasaan si Mr. M? Sabi ko, wala po siya. Sabi ng mga sila.
2: Hoy!
0: Baka nagtago-tago, hindi naman.
1: Nag-umpire daw ko.
2: Nun. Umpire.
1: At pumunta kami dyan kay Ma'am Dumagay.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Umaga, Ma'am Dumagay.
0: Grabe, hakot award ang ating hakot mga swimmers.
2: Daming elementary. Grabe.
1: Grabe. Mm-hmm.
2: Daming elementary.
1: Gusto nyo bang, gusto ko na rin maging coach ng swimming?
0: Wag na.
1: Nung dumating ako doon, yung mga estudyante natin parang nakakita ng multo.
2: Bakit? Anong reaction nila, no name?
1: Sabi nila, "Hi, no name!" Sabay kaway at lapit sa akin at nagbe-bless sila. Bakit ganun sila?
2: Ganun sila, no name. Pati sa akin, nagbe-bless din yung ibang kwan, no name.
1: Ay, pati ba sa'yo?
0: Ay, akala ko ikaw lang.
1: Ay, okay na ako nga, Rod. Akala ko sa akin lang eh. Magagalit ako eh.
2: May mga nakakilala sa aking ibang player eh. Nagbe-bless sa akin ba?
0: Oh. Ay, parmang.
1: Ano na lang ibig sabihin yan?
2: Mga nakakalaro namin, nakaka-tune up namin, asali sa palarong bayan.
1: Mm-hmm. Ay, ganun. Nagbe-bless sa'yo.
2: Eh, sabi ko, bata pa ako.
1: Akala nila, kwarantahin ka na rin.
2: Grabe ka naman, no name.
0: Ay, oo, ano, belated happy birthday.
1: Ay, belated happy birthday, Mr.
2: Yes, and
1: happy birthday to you. Thank napapansit you ka, Ingo. Wala kami, Ingo.
0: Happy 42nd. Sorry.
1: Happy 42nd birthday, Mr. M.
2: Grabe ka naman, no name.
1: Ay nako, ano bang pinapansit mo? Ano nakain mo at nagpapansit ka maski wala kami?
0: Kaya nga, hindi ka man nakonsensya?
1: Hindi ka man lang, nahinintay?
2: Pwede naman mamaya, no name, order ako.
0: Ay, wow.
1: Yung tipong tayo-tayo magkakasama tapos nagpa-blowout ka ng birthday na wala ha? Kami.
0: Mga kabahay mo, wala.
2: Sakto-sakto eh.
1: Nakaya ba ng konsensya mo?
2: Mamaya, no name.
1: Wow.
0: Diba ang outfitan nila ngayon, oh?
1: Wow, ang outfitan ni Mr. Raymond. Nakatak-in.
2: Wala lang kwan niya, wala lang masuot doon kaya ganyan.
1: Nakatak-in, naka-admin, naka-yellow.
0: Yeah, yellow-yellow today.
2: Kaya ganyan, no name.
1: Yellow-yellow. Bakit naka-burda yan?
2: Ha?
0: Huh? JM.
1: Bakit naka-burda yan, kuya JM?
2: Naka-burda yan.
1: Di ba naka-silk screen lang yung order namin? Bakit naka-burda?
2: Mas maganda nga burda, no name eh.
1: Di ba makati sa likod?
2: Ha?
1: Di ba makati yung sapin sa likod?
2: Eh, mas maganda naman yan, no name, kasi nag-fade.
1: Gusto pala ni Mr. M ng burda.
2: Oo,
1: ang gusto ko kasi yung ano eh, yung silk screen.
2: Paano yung silk screen?
1: Na rubberized.
0: Gaganan mo lang.
2: Matatanggal yun, no name, pag tumagal.
1: Ay, ganun. Basta may utang ka sa amin, nag-blowout ka ng wala kami.
2: In advance, happy birthday, no name. Bukas
0: happy
2: yan.
0: 41st.
1: Happy 42nd birthday sa akin bukas.
0: Ay, akala ka 41st.
2: Happy birthday, no name?
1: 42nd. Hindi, 41st. Ay, nalito na ako. 41st pala, 41st.
0: Si M ang kwan.
1: Si Mr. M ang 42. Good morning po sa lahat po ng mga yung problema ko na naman. Pinaalala niyo yung birthday na yan, boset.
0: Bakit?
1: Congratulations sa swimming team ng Tubbs. Diretso training po ulit mamaya after school.
0: Ay, grabe naman yan. Walang pahinga yung mga bata.
1: Ayaw niyo na magpahinga sila, Ma'am Adona Ignacio. Ayaw niyo na magpahinga sila. Gusto niyo magpahinga muna sila. Baka mamaya kayo rin. Baka mamaya makarating kayo ng palaro niyan. Good morning kay Kuya Bentot. Yan. Good morning po sa inyo. Todo support. Laptop ko?
0: Nasa inyo.
1: Asan ba laptop ko?
0: Nasa taas kagabi.

0: Nasa taas, Ingo. Kay Kuya Miguel Bintot, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning.
0: Todo-todo, suporta sila kahapon. Nasabi niya sa akin, sir, grabe hakot ginto ang swimming team. Good morning po sa inyo. Congratulations po. At maraming salamat sa todo-todo pag-support nyo sa mga players natin. Congratulations. Mamaya yung mga players nyo, kunin nila yung kaunti. Kaunti lang naman.
1: Kaunti,
0: pero ito ay nagsisimbolo ng suporta ng admin sa mga players natin. Bawat gold natin na estudyante ay tatanggap ng 500 pesos. At tatanggap ng 300 naman ng ating silver at 200 sa ating
1: bronze medalist.
0: Di ba, pagpunta nyo sa ibang mga, kunyari sa LD events, mm-hmm, sa area meet, ay yes, meron ulit kayong pabaon mula kay Ma'am Jo. Di ba? Congratulations sa inyo at sana sa susunod na Palarong Bayan!
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Mag number one ulit tayo kapag gaganapin ulit ang 2027 Palarong Bayan. Congrats, congrats.
1: Yes, okay-dokay? congrats.
0: Ma'am Jo, i-ready mo na yung pera,
1: mm-hmm,
0: para sa awarding maya-maya lang.
1: Ay, awarding na ba mamaya?
0: Awarding ng 7:30. Mm. Okay-dokay?
1: Wala akong kabaryo.
0: Okay-dokay. Wala kang?
1: Barya.
0: Marami akong barya doon.
1: literal na barya.
0: Sige guys, abangan nyo ang flag raising ceremony. Again, congratulations Top Achievers Private School Incorporated. Number
1: ang lahat tagal naman niya.
0: One.

7 minutes down. 7 in the morning. It's still this 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Good morning sa mga bumabiyahe na ngayon. Hello, baby, you... Ingat-ingat sa daan. I have got no service in the club, you say. Medyo matraffic lalong-lalo na ganitong oras. At Monday pa nga, merong mga flag raising ceremonies na kailangang habulin yung mga estudyante natin. Pati rin yung mga nasa opisina, nasa LGU. I believe they are having their flag raising ceremony every Monday morning. So magandang umaga po sa atin lahat. Ingat, ingat, ingat, ingat, ingat. At huwag magmadali, huwag mainita ulo. Andito na sa grounds yung mga estudyante, ready for the flag raising ceremony. At mukhang nagre-ready na rin yung mga players sa kanilang awarding mamaya sa ating Palarong Bayan Achievements. Top Achievers Private School, Alicia Campus, number 1-1-1-1-1-1. Ang Tabs, hindi lang pang-academic, pang-sports na rin. Eddie, wow. At siyempre, good morning sa lahat po ng mga event tournament or manager sa naganap na Palarong Bayan 2026 dito sa bayan ng Alicia. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre, good morning nga pala kay Ma'am Pasing. Advance happy birthday kay No Name. Yan, bukas, I wish and pray for your good health and long life, sabi ni Ma'am Pasing. Good morning, Ma'am Pasing. Thank you, thank you, thank you. At sana nga po ay maging healthy lang tayo palagi. Yun lang naman. At, uy! Kamusta po pala yung mga merong mga exams ngayon? Ingat-ingat sa mga sagot nyo, ha? Baka may sagot nyo eh mga karakter sa Mobile Legend. Suot na ng mga teachers yung kanilang mga bagong uniforms. Wow! Kuya JM! Tinatanong ni Ma'am Jo, bakit daw naka-embroidery yung likod ng t-shirt? Ang order daw niya ay silk screen. Masyadong ginandahan ni Kuya JM, oh. Umaga sa lahat po ng mga bago naming mga guro at siyempre mga staff. Marami kami mga bagong security guards. Lalong-lalo dyan sa Sterling Campus. Magandang umaga. Kita-kita tayo maya-maya lamang sa ating flag raising ceremony. Itong 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Sabi ni Ma'am Dumagay. Sabi ni Ma'am Dumagay, teka lang. Teka lang, bakit walang overall? Sabi ni Ma'am Dumagay.
1: You're welcome, Quezon.
0: Ganon talaga, Ma'am Dumagay. Inihiwala yung elementary sa junior high. Kasi pag overall ang titingnan, top achievers ang number one. Yeah!
1: Oh, ano, mga darling.
0: Congratulations, Alicia National High School, the number one among secondary private schools.
1: 5, 6, 7.
0: And Alicia North District, ang number one among all schools pagdating sa elementary. Number one ang Top Achievers Private School Incorporated among private schools. Maraming congratulations sa inyong lahat-lahat na mga players. Abangan nyo mamaya yung detalye, yung mga pangalan ng mga players natin. Mamaya i-announce nila sa flag raising ceremony. Coming up next na ang aming flag raising ceremony. Ma'am Jo, humihirit yung mga coach kung may bayad daw ng bawat medal ang mga estudyante. Kamusta naman daw yung mga coach? Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Yun lang!

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: Yehey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.